0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahuhanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugwawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzu jishishirize Aroni mukugwawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukugwawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe, no mu z'amashigisha, no mu zisanagahama, no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu, utwandike kwa mazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene twizaha, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako. Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu byiwe byompi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icyibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uzucure utubuye utugenegene mwizahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsivye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisanagahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mu tugenegene twizahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube 12 nk'uko amazina yabo ari 12. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso, tugende twandika kwa mazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari 12. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta 2 z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. yindi mitwe yombi y'ibyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi uyitere kuri bya bizana bya ifodi byo kubitugu ku ruhande rw'imbere kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfu y'uwo mufuko wo kugikiriza ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho bya bizana bibiri bya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi Aroni ko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa kukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je uhoraho kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe uhoraho umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi kandi umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati kandi ugo gwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga w'uwo mwinjiro impande zose Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi ku jegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse igitambara cyo mu mutwe nikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nkuko baca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe uhoraho ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je uhoraho mbone kwakira amashikano yabo. Kandi ya kanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza. Uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza. Bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bona abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo. Ave mu rukenyerero ashike mu bibero, yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bona uruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira gasembwa, n'izi imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse. Uyishire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho. Wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako ifodi, umwambike na ifodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga. Umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze. Uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango. Uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere imbere yanje je uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro. Amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro. Mate, wabire urubambanda rwose rworoshye amara, n'agashami gatoya k'igitigu, n'amafigo yompi, n'ibinure bifashe kuriyo, uvyosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'iyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago, kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi. Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere. Wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose. Uyijanjagure, uyishyire mu bikenye byayo. Uronge amara yayo boni bikenye byayo by'amaguru. Ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo. Uheze wosereze ivyiyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je uhoraho n'umubabwe umota neza ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Mazuze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri. Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uheze uyikererere wabire ku maraso yayo. Uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene no ku bikumu byabo by'iburyo no ku mano yabo manini y'iburyo. Ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango. Ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure nuru bambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye. Uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe bibe umubabwe umota neza imbere yanje je uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abahereze cyo kuzunguzwa nyene gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana rizoba ishikanwa bangereye je uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntazabigiye ko kuko ari byera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanki imitsima niharamuka hagize igisigara kirare kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cyera. Ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nkuko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango. Uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano. Kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje. Ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacu. Ibyibimazi by'intasiba. Ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini. Utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba uwutangane n'ishikanwa ry'ifu n'igi biturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimazi nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro. Bizoba ibimazi byo koshwa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo, ni jewe uhoraho Imana yabo. Cuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.
2: zindu mutamu uravye kundo radio gakiza ndayikunda nta gihe na kimwe numva kuko ineze zewe ndumutamu afise.

Sibitito rero Yesu yaravukiye hano ku isi kandi arahaba na cyane cyane ko tubona ko abahanuzi bari babivuze kera ko azovukira ku isi. Usomye nyine ariya muri icyo gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo hariya mu gice cya mbere, turabona ko Mariya yari yaramenyeshejwe ko azobyara umwana w'umuhungu, ariko kandi na Yosefu nawe nyene kubera ko yari yishimiye umugeni wiwe, biboneka ko Yosefu yari umugabo ngira yari yarapfakaye. Hanyuma rero ashima umukobwa yitwa Mariya, uyu rero akaba ariwe yahavuye atwara iyi nda ivuye kuri mpemu yera ataryamanye n'umugabo kugira ngo ashobore kubyara Yesu. Byari byaravuze rero n'izina ry'umwana imbere y'uko avuka hariya ku murongo wa 21 ngo azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu. Yosefu ati uzomwite Yesu, umwana azovuka kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Aka nako nyene urakwiye kukazirikana karahambaye ko Yesu ari we ashobora gukiza abantu ibyaha byabo. Hari inzina twahawe mu isi dushobora gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Gukira, kubabarirwa ibyaha bitegerezwa kuvugwa mu izina rya Yesu. Hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12 ni kwavuga. Ku murongo wa 23 wavuga ngo raba inkumi izotwara inda. Inkumi canke vierge isugi umukobwa atarajyamana n'umugabo, ibyara umwana w'umuhungu azomwita Emmanuel. Yesu yavutse nk'uko abandi bose bavuka, ariko kintu rero kitabayeho hagati yiwe nuko hatabayeho imibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore, oya, ahubwo inda ya Yesu yavuye kuri mpemu yera. Yesu rero yagiye mu nda ya Mariya kugira ngo ashobore kuza kuba mu isi. Hariya ku murongo wa 23 nyene avuga ngo bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Aba rero ushaka kubona uko Imana imeze witegereze Yesu. Yesu yaraje aravukira hano mu isi, arabera umwana mutoya, arakura nk'uko abandi bose bakura, hanyuma arageraho aba umusore, aba umuntu akuze, ari adulte. Munakuze, hanyuma rero araheza arabatizwa. Yesu yabatijwe akuze, ntiyabatijwe ari umwana, ntiyabatijwe ari uruyoya nk'uko benshi bahora babigira, cyangwa bakabatiriza abana bafise imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 ibambewe. Yesu yabatijwe akuze, akuze kubera ko nibiburiburi shobora kugereranya ko yoba yari mu myaka ya 27 gutyo. Ariho yagiye kwa Yohana. Yohana nawe nyene wibuke ko igihe Yesu umumarayika yabwira Mariya ko azobyara Yesu, Elizabeti nyina wa Yohana nawe nyene yari yibungenze. Bice bisigura ko namba Yohana rero yari yatanguye kubatiza, yari umuntu akuze. Yesu nawe akaza kwa Yohana kugira ngo amubatize. Birumvikana ko hari haciye igihe kitari gito Yesu rero yagiye kubatizwa akuze, azi gutandukanya ikibi n'icyiza, azi ubwenge, ashobora gufata ingingo, ashobora kwifatira ingingo, atari ababyeyi bamufatira ingingo nk'uko bamwe bahora babigira bagatwara abana babo ngo babatize bakiri bato. Oya, siko byagenze kuri Yesu. Yesu rero niwe karoro kacu, na cyane cyane hariya ku murongo wa 23 muri kino gice cya mbere cya Matayo avuga ko ari Imana iri kumwe natwe. Ukaba rero ushaka kugendana n'Imana, ushaka kubana n'Imana, raba uko Yesu yabayeho woheza ukabana n'Imana neza. Les amis de Jésus bariya mu buseruko ndibo bakaba bahise ngo wewe wera.

Eka nongere ndabashimire cyane mwebwe mwese mwadushyizemo kandi mubandanya mukurikirana ibiganiro biriko biraca kuri nosamirizi yanyu abo twabanyubera igihe cy'isaha indwi y'ijoro abarembo ni hakaryo ko kubikibanura mwari kumwe na Ferdinand ntisinzira hamisha ko mugiye kubandanya muri kumwe na mugenzi wanje y'ubuhingiro Jean Claude kandi amuha ikaze kandi abipfurize kugirana nawe ibihe byiza.

0: kuvyerekeranye n'igitigiri c'abanyeshuri bahiga kaminuza irateje imbere nyene n'uburyo buva mu banyeshure iyo bamaze kuba benshi twebwe rero ntibaraba benshi kandi kaminuza ni gwacu ni yabarongozi ni yabizera ni umuntu wese nico gituma umuntu wese rero acahamagarirwa kugira ngo yunganire mu buryo buboneka iyo kaminuza kugira ngo itere intambuko ije imbere mu buryo bugaragara baza kwishigikira bazana habana gucyo bizokunde rero igitigiri kizokure maze nayo ikomeze gukuza ikivi ku buryo bubereye
1: hari abantu bashobora kuba bumvise akakamo ariko bakaba bari kure cyane canke nabari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bavuga bati twipfuza gushigikira mu buryo budasanzwe twipfuza kuvugana n'ubuyobozi kugira ngo tugire icyo dukoze mu buryo budasanzwe mbega abo bantu boshobora gushikira gute ubuyobozi bwa kaminuza
0: ubuyobozi bwa kaminuza burafise aho uca kugira ngo ushikire telefone ngendanwa kamenyetso ko guteranya 257 yindi nayo nakamenyetso yene ko guteranya 257 1569 869 info@uab.edu.b mwari kumwe na Dr. Jetron Sabiyaremye nkaba ndumurongozi wa kaminuza y'Abadivantiste mu Burundi.

0: radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ijwi ryawe riraguruka rikirura bari mu birere bine by'igihugu. Muraru kurasamirana mu bumano kukabamara amazindu kabereka iremezo ry'ubutumwa bwiza. Mu buseruka urasirimutse kukuri kusanganya imitima yari ishashaye ukuri. Mu burengero ndihuremeye nk'isoko yiduguye. Erega uraduga bya bisotsi byahehe ugahehama ugahumekera inyabiharage. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye mabaye insanga yurasamirana nayikuvane bakumiza kwijana na rimwe n'ibice umunani. Kumasanganzira ya Kirundo na Muyinga na Ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nzimbira igisagara mu cyankuzo mu micungararo y'Imurore. Nirorera nkuremeje kwijana na rimwe n'ibice umunani. Nza numva ngo
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongire ndatahi mutamu sanga ni uta kuko na antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri Kayanza naho haba mu moto kukumiza y'umudiho. Naringezi musemanza numbura semereye ngo

0: Yesa gatawe tugaruka n'uyu ndi munywanye twamaze kubona ku murongo tumushimira cyane gose Claude ari amurushaka shaka. Best kuri mikro ya gatatu twakiriye umunywanye ku murongo.
1: Amahoro cyane.
2: Hello.
1: Hello, kaze mu kiganiro.
2: Amahoro cyane.
1: Amahoro amahoro muri bande muherereye he?
2: Umeze neza ngo kuri aka kiga.
1: Ego tumeze neza. Namwe muri bande muherereye he?
2: Amarege
1: ndumwanya kadasiga riazmana
2: Celeste
1: umuhambo
2: gato wa mutenye akuye. Ego Celeste. Ni Felice umuhambo gato umusenyi.
1: Ego Felice kaze mu kiganiro.
2: Ego amarero.
1: Ego.
2: Ngamana mujangwa ndi akayo ketano ko trabi kya mwanya la sora ko tushikire.
1: Ego.
2: Ngamana mwana sana ko ndi mujangwa dia ni patano ti akayo ke.
1: Ego.
2: Ngamana mujango wa pastor ni aro.
1: Ego.
2: Esa.
1: Ego.
2: Kamara te zo korole, ya hasa on ne ka to to komo ya ka au.
1: Ego.
2: Ego, le kamara wa yo zo che ya wa da kamara ya dia ko ne wa dia ko ne. Ne, a wile ko ara mi ka mana wa dia ko ara mo te ka au ke.
1: Ego.
2: Ego, le kamone pe che mo amba ka mara se si a yo i di ko ne si a ka au ke.
1: Ego.
2: Ego, le kamone mo sa sa ka za zengeria zuma na festo se si a ka au ke sa ko.
1: Ego murakoze namwe
2: ariko rero
1: ego
2: muze kundaba indirimbo reka kwiba yafarira mireza ku kintu cy'abanagaro
1: yitwa gute
2: reka kwiheba
1: reka kwiheba yarimbwe nande
2: yarimbwe na ko harira mireza ku kintu cy'abanagaro
1: ego abijeje bamaze kubyumva mu kanya baraza kubishikiriza
2: muheza gifu
1: nange muheza gifu
2: sawa sawa

0: untahirize ni mugutahire
1: ukanyeke
0: nzira nyamara
1: ahirize kananje ni mu ntahirize

0: era ni umuntu wese nico gituma umuntu wese rero acahamagarirwa kugira ngo yunganire mu buryo buboneka iyo kaminuza kugira ngo itere intambuko ije imbere mu buryo bugaragara baza kwishigikira bazana habana gucyo bizokunde rero gitigira kizokure maze nayo ikomeze gukuza ikivi ku buryo bubereye.
1: Hari abantu bashobora kuba bumvise akakamo ariko bakaba bari kure cyane canke n'abari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bavuga bati twipfuza gushigikira mu buryo budasanzwe, twipfuza kuvugana n'ubuyobozi kugira ngo tugire icyo dukoze mu buryo budasanzwe. Mbega abo bantu boshobora gushikira gute ubuyobozi bwa kaminuza?
0: Ubuyobozi bwa kaminuza burafise aho ca kugira ngo bushikire telefone ngendanwa kamenyetso ko guteranya 257 4 8 51. Iyindi nayo nakamenyetso nyine ko guteranya 257 4 8 55 69 69 info@uab.edu.b. Mwari kumwe na Dr. Jetron Sabiyaremye nkaba ndumurongozi wa kaminuza y'abadivantiste mu

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka. Kurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

isaha zine isaha zine zirabura umunota umwe gusa hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri rero nshuti bagenzi mubandanya mudukurikirana ndabakengurukiye kuba mwabandanije mwumviriza radio agakiza ku isoko yukuri kandi nanone ndabahamagarira kubandanya muhezagirwa n'ibiganiro byayo radio yanyu radio yacu kabutumwa hatagira imbibe mukomeze guhezagirwa bagenzi. Uno mwanya rero tugiye kurangiza ikiganiro cy'intasho. Ikiganiro intasho ndaho kigiye kugarukira ngaha maze rero kanya gatoyi inyuma y'umunota umwe gusa muca mukurikirana ikiganiro intango nshasha. Nimukomeze rero guhezagirwa n'ibiganiro byacu.